0: النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزني ولقد له التزمت ضرر الأمراح قيد من ملا أقاحين.
1: لكن لا ليلا دو سي غودي ولا نهارا دو سي اغينو سي بيتك لا حرن دو سي او تانغاي ولا بردن دو سي اب سيد لا سهون دو سي اغوري وري موي اسمان سي باغا خين مانام سيد ويتي ولا غيمن دو سي اغينو نيس تي موي خين وتركت موبايل الناس نيل نيت ني طريقهم سين يون في الدار سي كرغا الى المسجد جيم سي جاكاجا واتخسم مو جاب مانام مود ريك لنفسه نيل بوبم طريقا او يون خاصا وي اجي جاغو الى محرابه باتي محرابم با mihrabi moy fami taxaw budé jité xamné fala yarawna ho duñ ko gis illa iza waqafa ndare ndem taxawna fi mihrabi ci mihrab wa fatahatim ubbi albab buntu ba illa shubaka ndare griyas ba arraqiha bay aji sew alsi ba nga xamné layam nahu du ayé minat tamakuni ci jekku min ru'yati shakhsihi ci gis jëmum ja fi jumlati salati ci bolem julli wa yasuddu te dana sak moy dana ubat albab buntu ba idha atam ndé matalna as-salati julli ga way ubbi hi dana ko desalit maftuhan muy luñu ubbi mom buntu ba li iqra'i ngir jangale batay neena mbolo mi da mu jeun bari bari go xamne munta genn sax ba dem ba ci jakkaja mu daldi andi jakkaji bam jégué famu dekk am aw yoonu wo xamne itam yoonu bofum la mom rek mo ci aw kenn duko seen ba bu muy ñew ci jakkaji ba taxaw fa nga xamne fa lay taxaw di jité su ko defé mbolo mi nak mom kenn ku ne am nga foy aw mom ba ak ci jakkaji waye bokku te yoonu bofum mi nga xamne ci lay aw bu dé ñew yoon wi señ bi aw jëm ci jakkaji mom bu dé ñew kenn duko seen waye ba ak seen nak dana ubbi buntu bi digënté mak mbolo mi waye du té buntu bi day dess ab giriyas bo xamne ci lañuy xéene jëmum ji bu jullé ba nopi nak te bëgg jàngalé dal di bayyi buntu ba nona ndax mëna wax ak mbolo mi lu bëgg wax ak ñoom bu fekké nak amul yitté ci jàngalé mbalu déme non nak mu dal déllu waat buntu ba déllu waat ci ab ligéyam wa manahatu mbolo yi téré won nañ ko aydan batay min al khuruji ci genn li tamashi ngir doxantu fi turuhi ci yoon ya ma andal insana and ak naka nit modu tarun ku ñu loru lola li dalika jëm ci lolé hatta tahtaja ba mu aajo ila darbi shubakin jëm ci dor ab griyas raqiqin bi aji sew la neex itam firé ko ab barrière bi aji sew bayirin bi aji sori min haifi dari sakketu keur ga bayna ho nek na digantem wa baynal ha'it ak digante sakketu keur ga tarikhun aw yon hala wushi arbahati adruhin ci yatu wayu ñenti xassab yamshi dana dox fi ci mom izhtaja dem aji wona li tamashi jëm ci doxantu sabahan ci suba aw masan wala ci ngon aw laylan wala ci guddii tara da nga gis annasa nit ñi hawlahu ci liko wor wara ashubaki ci gannaaw giriyas ba ba barrière ba yam shona dana ñu dox bi ma xiyu ci ak doxam wa yaqifuna tan ñu taxaw bi waqo fi ci taxawam ayna ma tawajjaha fumu jublu wa rubbama yaqifu amana mu taxaw fa yatfulu tam yitfli lahum ñel len iza atama ndem matalna njangama aw yu'allimuhu wala mu xamal len mas'alatan masala wal qira'atu te jang geet jehran ci beural lay doon neena mbolo mi ci ndariyam da mu jeen bari ba nga xamne señ bi meunta genn rek doxantu ndank ñewat te lol doomi adama xawuko meuna ñak yalla may ko ci nak pexé moy ab barrière wala ab griyas bo xamné da koy langalé ak sakétu kër gi nga xamné digënté sakétu kër gi ak barrière bobu wala barras bobu digënté mat na ñenti xassab bu ko défé nak su bëggé doxantu rek aw fofu mbolo mi diko seen kon xam nga nit ñi dañ koy gis bu baaxa baax ndax barrière bi du nekk lu tal dañuy jakarlo jëm ji su ko defé nit ñi bu señ bi dé dox dañuy tolok mom rek bu taxawé ñu taxaw bu doxé ñu dox lélé mu taxaw sax ñaanal leen tifli leen lélé tam mu taxaw xamal leen masala day jang yitt té jang mi ci kaw lay jang hazali kulluhu leppam siyasatun aw doxalin la min wutuké ci mom lihtiyajihim ngir senu aajo ilahi jëm ci mom istifadatan ngir sako jariñu wastirshadan ak ngir sako jup wahtiyajihi ak aajo ilahim jëm ci ñom ifadatan ci ak jariñ wa irshadan ak jubale wa iza lam yudabbir tandem sakalul taxe li dalika ñal lolé dawhu ñu lor ko bil waqahi ci daanu xalé ci kawam wa qad shahadna jakarlo nanok dalika lolé qad admaw naccalon nañu maratan aw yoon usbuhan abaram min rijlihi ci abtankam wa kharaxo te ñu xoti na allah dalam wa hirsan ngir xir xala tabaruk ci barkelu bi masasi dhatihi ci lal jëmum ja lakin waye yedd faamu day bamax hazaki hazaki wadaka ko kay tam bamax hazaki li rek hatta yaqahu bañu daanu xalehi ci kawam min ghairi qasdil izayati ci ludul jub lo lor fayata azatam yi loro bi dalika ci lolé li annahu ngir naka mom shakhsun jëm la nahyifun ji aji sew aw yaram da'iful binyati ku aji doyadi teggub yaram qawiyun tay aji deugar fillahi ci yalla la yamallu du yokat wala yadjaru te du yokat man ngay jang wala yadjaru rek bayiko ci dajra yadjaru nena ni señ bi def sak fexé ci bude ñew ci jakk ji ak bu bëgge doxantu itam fexé moy mu sak ca aw ca wettu sakitu kër ga ñukoy seen ca barrière ba loolu lepp nena doxalin la wo xani mën ta ñak ndax dafa aaje wu nit ñi aaje wo ko liko nit ñi soxla moy mu tekta len yoonu yalla ak ñu amé ci mom jariñul tay ak ëlëk mom itam limu aaje wo nit ñi moy leggeel boromum ci nit ñi ndax lool rek moko fi taxa feñ tenen lool nak bu fekké sakku ci won taxé kon dañu ko lor bu metté metti ñene sax lor joj mom luñu gis la bu wër wër ndax amna bo xamné dañu xër ci barkelu ci lal tankam ba mujj ñu xëccio ba xoti dalu wa ba mujj sax ab baramam ci barami tankam amna ci benn baram bu doon nacc nga xamné ñoom buñ ko jiglo lor sax ñoom nit ñi wayé xër gi day tax ké ba max ké ké ba max ké ké ba max ké ké ba max ké bañ daana ci kawam rek di sax du ñokay jiglo lor na kenn ku ci né señ bi la gënal sa bop ci ñu ci bari bari bok té señ bi nak niko yalla bindé won jëm ji dafa séwon té touti dafa dëgër nak ci walu yalla amé gëmut malaka amé katanu bir gu ko yalla rof go xamné wessu na katanu malaka ba yalla xamné katan nga démé waye jëm ji ci bop mom ci sahir dafa séwon té touti melni dëgërut non nak la señ bi nekké ci ndiaréem ila an atahu jëm ci ba dikkal ko amrullah mbirum yalla ma non la señ bi nek ndiarim nak bam soob yalla yalla woxal ko bopam delo ko ci bopam moy muyu ci boromam dem ci keruk deug ga wa ayyano tañu ragnel li jihasihi ñel am wajtayam muridayhi ñaari talibem ya muhammad ibn abdurrahman at-tandaghiya al-mutawaffa ka di kuñ faat baandu ci gannaaw ba fi shawali hami ba'sashin ci koritek atum ba'sas moy 1372 ci gaday gi ci tololi xeyna du sori 1953 rahmatullahi rmande yalla ali yalla dole nek ci mom wa akhahu ak mbokam ma katibal huruf mi aji bind araf yi le te muhammad al amin job moy muhammad al amin job ina bi señ bi wuyje boromam nak mom mi bind tere bi moy señ madlamin ak naru ganar bu tuddu muhammad ibn abdurrahman bok ci watan ndax ñom ñaar lañ joxon digalul ñu wajal señ bi ni ñi wajale ku genn aduna ñu def nona fa humilata yobof ko laylatul arbaha ci guddik alarba min mawdihi bayiko ci berebam ba fi sayyaratin ci ab auto ila touba jam touba bi hayalin ci ay pexé ukhfiyat yoy nebef na len hanin nasi walis nit ñi wa dhahabat dem li tashyihi jam ci ak gungem khamsatun jurum yar isuhum ñan na len jité xeyna yar asu sax ngay defene mo gëna yalla waye yar isu kasara hayin gi ci araf alakh wi melne ne mom la siwe ay limu ci nam ya ummuhum dana len jete wala du fo domum ja a sheikh muhammad al bashir te moy sheikh muhammad al bashir yana biñ ko wajale dañu wut auto dal ko cey tek andiko touba te lepp nak ñu fexé ba nit ñi kenn yegu ko ñako gungé won nak ba muy ñew touba juroom lañ ñoo xamni señ bashir mo nekkon ca bobba manam mo len jete won wa arsalatemu yable ila akhi jëm ci mbokam ma as-sayyid muhammad al-fadil khalifatina misnu khalifa al-qa'id mi ajwamat al-ana legi idzak balole wa huwa temum fi badiyatihi ma nga nekkon ca alamba qurba Touba ci wettu Touba neena seigne Bashirou nak yablé ci seigne Fallou fekk seigne Fallou bobu nekul bir Touba da nekkan ci aliyam da nekk fofu ci wettu Touba taxul na mu tuddu ndax day aliya wala day dindi ba fenn waye dal ci bëre bu yoy ben la ci nekkon seigne Bashirou yonne ci yegal ko nak xew xew wi biñu talif li nak bobu da fekk seigne Fadlu nek sunu khalifa motax muna khalifatina al-qaidi al-an waqad arsala yonena yit ila sheikh jëm ci serigne ba ibrahim fati fi daril mu'ti wa ila sheikh ak jëm ci serigne ba mbake buso fi qaryatihi ci dekkum ba qurba Touba ci wetu Touba wa kadhalika nakone ila al-kibari jëm ci magna al-hadirin ñi doy tew fi Touba ci Touba serigne bashir yonne ci mam cierno yonne ci serigne mbake buso fek mam cierno mom bo mi ci dekkum bi daral mufti serigne mbake buso yit ma nga won wo ci wetu Touba xeyna kon muy gede gi waye dal deug mbeje Touba rek la wax waye xeyna kon muy géré batay seigne Bashir yonne ci kilifa yi nga xamné ñanga won ci Touba fajitama hatta si haulay ñi wa kibaru ashabihim ak way magi seeni talube mo seeni andale fi aqsari muddatin ci gën jaagati ab dir hatta jitama batasi minhum ci ñom nahu samaniyati lu tolo giroom ñet wa hisina ak ñaar fuk fa salati julay khalihi ci mom a sheikhu mbacke buso seigne mbacke buso bihawlay ci ñi bihawlay and ak ñi kullu dalika lepp lolé rek ti xufiyetin ci ak laqu min alhamati ci mbolo mi muy samba sura balisi xawfa fitnati mi ragal seen fitna wa waraxo ta ñu nopi min amrihi ci mbiram qablan sidahil fajr ci jek xaruk fajar hatta jaxalo bañu def xalihi ci mom baytan ab nek yoxu laqu bu def nako tej way yuftahu ta defi ko ubbe neena jir bu gatt rek kilifa yi yep ñew and ak ciyeni talibe yu mag ñu bokku tew nga xamne la fa teewon waron na tollu dal ci ñaar fukki jëm ak juroom ñett seigne mbacke buso dal koy jité ñu jëlé ko kon non lañ ko jébalé boromam dal fay défar ab neeg bo xamne manes nakoy tejje ko tijji falamma alima ba yegge annas nit ña baxda subhi ci gannaaw suba ga xama taxawna qiyamat hum sen bispench fala tasal bul jema laj hanil aqawili wal iswahya wal afaqili ak jef yu doy war ya mune nak gannaaw bu suba jotey la nit ñi door yek xew xew bi waye bañ ko yegge dal da melne aduna dafa tukki bul jema laj mukk wax yañ doon wax ak jef yi doon jef ñom nit ñi kullu zalika lepp lolé rek wal khalifatu ti khalifa ba al mustafa te moy señ modou mustafa fi ndiarem ma nga nek ci ndiarem yo xal li mu di yegal annas nit ñe way yusabbituhum te mu len di saxal señ modou mustafa am len da desan rek ndiarem di yegal nit ñi li yalla dogal di len defal ka degeural rek xamne lol dogalu yalla moy señ bi da wara wacc rek wacc
2: fala ma waraxna ba nu noppé nak min am hi ci mbiram waxajna te nu genn min awali babin tukki ci aj ñeki buntu laqit tasina mak baxda ashabina len ci sun mbokki talibé wote mom lamma ya'lam yegagut bil waqishati ci xew xew bi fa qala mu wax li ñal manema inni nak man ra'aytu ka gentina la ra'aytu ka gisna la al barihata bik fi manami ci aynalaw fa xultu ma wax la ka ñal ñal ayna sheikhu ana serign bi fa talawta nga jang wa ma muhammadun deet muhammad illa rasul dare muy ndaw rek qad khalat weyon min qablihi ci am jekam ar rusulu ay yonente al ayata mat lillahi ji fa xultu ma wax la ho ñal ko ne ko al amru bi rimay kama ra'aytu ni nga gente rek la fadhul dugal fala ma dakhal ba mu dugge hayana jakar lona wa tafixati mu tambali ya taxajabu di yemu seymat lamine dane ban noppe ci denc bu noppi nak buntu bal jek genn rek la tase kenn ci sun mbokki talibe yu fek yeguko mune ma ah man dama genti bi ma laj lo seyñ bi ngane ma wa ma muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum khala anqabikum laj bi wonene muhammad dawla rek lu yalla yoni won ayonante jitu won nako tete wolena genn aduna xana du muhammad genné aduna rek genn del wat ci kiwer ga genné kon neena donga bobu dama ne man dal dama genn gis la lay rek nga jang lay bi dama genn lay ne la wax ana señ bi nga jang lay bi simit lay bi ne mané ko non nga genté non la démé agal ci bir naka ma ag rek gis béré bu señ bi fañ ko denc mu gëna yew mom donga bobé wa qad rasahu marsiyal nako jamihul kitabi aji bolé téré bi bi abiyatin ci ay bayit wa hiya mom nak awalu marsiyat moy aji ci am marsiya li cheikh ñeen serigne bi wa nasuhat ab ya xam moy li neena mom mitage tere bi modon marsiya serigne bi ci beydi te japp na ne beedi yi mom la ñëk martialé sëriñ bi way ma daawé na a cheikhu sëriñ ba lil mawla jëm ci borom ba alasi ba nga xamné kaana nekkon ya abudu diko jaamu waxad kaana te nekkon ya dëri di xamné andako naka mom laysa ya abudu du dapetu mo du fi sax ene sëriñ bi daluna ci borom bi nga xamné mom la doon jaamu te naka jëk xamone ne moy borom te dana ko mësa fekké fa shamaratam wagon yarha di sam min ridallahi ci ngeemal yalla ma la nga xamne iqtada sakko won nako awamiruhu ay ndigalam mislul manahi kem terey man na itam mislal manahi
1: wayam hadu tamuy laltayal ene señ bi day musta deñ di gor gorlu di sam lepp lu koy may ngeemal yalla sax ci jefe ndigal ba man ci ñepp tere mom musuko jégué wayanha tamuy tere hanil fahsha wal isaw nyawtef waya amru tamuy digle bil khuda ci ak djub waya ti tam koy dikke bolé ca wala yahlo te du téngal bima ci la nga xamni huwa mom yuhadu def nako min ene señ bi dara ayé lu bon di digle lu bax te lu bax lamuy digle mo ca man ñepp lu bon lamuy ayé du ko jégué sax te itam daaw ci yoonu djub ci xoc waye du ëppal du yéssal wa kana nekkon na himad ad-din di kenul diine ayyama umrihi ci fani dundam ga banuhu domam ya qad hudo jubalef na len ilahi jëm ci mom libati khal haqi ngir sakku deug mune ay domam nak gindiko won nañ xam moy kan jox ko seen bop ndax sakku ngeeramal yalla yaraw nak don nañ gis laho ñel ko haqal ubuwati ak njurel ga moy ak don gam don wajur wajiban muy aji war wa kana nekkon yara di gis haqal bunuwati ak domo ga yuhmadu defi ko sant neena ñoom de nañu taxawon taxawayu dom nañu wara fonke seen wajur te sax jappu wuñ ko won wajur ñu ko jappé won ab serign mom itam jappé wulen won ay dom dañena jappé won ay talibé yu mu wara défar ba bu fi joggé ñi wéele lamu nekkon fadan anakan kana nekkon na lil yataama di ñeel jirim yi jirim yi xamne ansa fatelo won na jami'a hum boole sen usulahum wa sen ciosan wa sharruti aywa yuhmadu def nako faye bil khairi ci aw yiwu ina man day jirim yi xamatuma ku len di taxawote señ bi mo len dan taxawu ba ñom ñep ñu fatte ni amon nañ ay ndey ki bay ta neena ab safan mom aw yiwu rek koy fay manam ku melne jirim ku melne señ bi rek moko meuna taxaw wa kana nekkon na mom señ bi qisban dina tangé muhanni an bi aji beglo li ahli al faqri ñeel ñoñ ñak yawafuna dañu dik min shatta bayiko ci bereb yu takliko ilahi jëm ci mom li yuru fado ngir bu def xontu len moy xewal len jox len ay may ene señ bi day mo nekkon natangel ñu ñak ñi fu nek lañ daan bayiko jëm ci mom buñ diké mu fac seeni aajo wala jaasa donte daga non ay yufda bu def ko joto fa daynahu nu joto ko khayra an madat ndare naka weena qabla ho ci ak ñeekam as-sadat sangya turan boole seen oma fudo te joto fulen ene señ bi buñ ko mënon jot mu tok te kenen dem ba ñenen dem kon ñu def ko waye dalé ci yonenté bi ak gaay bax yépp ba seen dem jotay dañu dem rek ndax lolu doxalinu yalla la ci kaw suuf ala yegal ne innahu naka mom day in ghaba dem faduna hanna walisnu bi jismihi ci aw yaramam fama ghaba kon fadud hanna walisnu khayru wa yawm wa al mutajaddidu wi aji dik dikke ci yes ene señ bi ne bu jëmum demé itam aw yiwam ak ñeekam ak xewalam du fi jog mukk mukk ba dunay tukki la waxal ni amut tanki gannaaw tanki kanam rek la am bis bu nek ñukoy gëna gis waratahu marsial nako maliku shuharaay buru way kat ya fi zamanihi ci jamonoom wa nahiyati ak walam محمد بن المعلى الحسني بقصيدة تي قصيدة tuuni kok dana doylu lo han marsiyatil ummati walis mbolem marsiyey xedwi ina ku ñu wax muhammad ibn al-muhalla te yalla mayen ko lol ci mëna way ba man nañu ne mo doon bur way kat ya ci jamonom ak wet gam fete won marsiyal na señ bi xashira go xamni neena mom rek doyna bu kenn waxuton geneen nit gogo rek doy wana soa ab ya xam nak moy bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyihi al-karim yaqulu muhammad ibn al-mualla al-ma'ruf kadiku ñu xame indal amati fa mbolo mi binana manam samba sura bali ci nit ci kessay dal dañ koy woy lol annana mo wax nak yarsi di marsial al-ghawza xettal wa al-anzama ka gëna mag wal khutba tay khutbu ba ar-rabbaniyya kay ko jogu yalla té moy cheikh ahmed bamba al-ma'rufa kadi kuñ xamé bil khadim ci ligéy kat yonenté ahmadahu yalla nako tolé sutural allah yalla bi rahmatihi ci yermandem wa ahadatu mu delo xalina ci nun min barakatihi ci ay barkem amin marché bi néna yah baangi tambulé fi sabilul mawti yonu dé ghayatu dil hayati moy yamukaay gi nek dundu fama ba'dal hayati dir mi nek ci gannaaw dundu siwal mamat ndare de neena dund gi nek mom faaw rek de ci top ku xass mos dund rek faaw nga mos de hata bewna mom de kulal hutu yi gep bew halal muhani ci aji jankon teja ba nga ne hata jeggina dayo kulal hutu yi gep jegg dayo halal muhani ci aji jankon teja wa kanate mu nek min sutati bok ci way songña halal usati ca docteur ya lu way mana bare do mana bare de tayit lu way mana fajj budé ñëwé rek sak mana fajj rër la wa kullu nasi kep ci nit ñi wariduho aj rot la ko fa in la yubaghit ndem du bété bin nahari ci bëcëk fa bil bayati kon mu dik ci tanan moy ci guddii néna dé man nga né rotu gaay la bo xamni ñëppay dem roti ja ko xamni ñewul ci yow ci wëccëgit de ko sentu mu ñew ci yow ci guddi waye mom mënta ñaka ñew halabatuhum seen tour ñom nit ñi ta do da nañu daw leho jëm ci de faman lam yahus ko xamni laqut qasba sibaqi ga taxu rawba fu wakon mom atin aji dik la rek neen dafa melni de day ab tour bo xamni doomi adama yepp ci daw di ñëkënte ba xam kan moy ñëk jël tour ba waye neena ku jël tour bi tayit bo leg ya nga jël tour bi fa yalla ki ci yow ghayatan ci ab yamukaay hiya bo xamne mom mustaqarrun ab sahukaay la li taifihim ñeel aji wër seen wa mujtamahu shatati tay dajaw kaayu yu tasaro ya mu ne cey de yamukaay la bo xamne lu way wër wër da nga dem bag fa taxaw lu dara tasaro it de koy mujj dajal rek ngep te famal wani det aji doy li ja yu qasiru muy gatelu han madaha walis lahumma wala yajita suha ti du ko meuna jeggi rabul adati borom jumtukay wala borom xel wala borom katan ena de yamukay la bo xamne lu way yeex yeex dox bag ja lu way gaw gawit do ko meuna soté jallu do ko meuna wetu jall faaw rek nga taxaw yam ci mom ka annal mawta danaka de ma dubatun ndabul teranga la da halu wote na ilay hajime ci mom al jafala wote ba beustal as samihu aji degle ja min duha di ci way wote yi as samihu dawi mahnam al musmi'u da xamel ne de lay ndabul teranga lo xamne dañu wo ñepp ne len ñew len bu ken dess tayit ki wote ka dom ñepp koy deg te ñepp wuy sit ken du dess la in kana ginnanu dem nek na al khadim liggey kat yonante bi ajaba di wuyu dahi mani yatihi aji wotay de xam nga hala rahmi shunati andak toroxten way bagna fa khad sabaqa jituna ijabatuhu wuyum nga khadiman ca bu yag munadillah aji wotay yalla ja min qabli al hudati ci ñeek way jup nya ba way ñeek way jubal nya fa karata mu nekkon yu jibu di wuyu da wata kulli dahin wote jep aji wote ila subil hula jëm ci yoni kawaya wal makrumati ak teranga ya ñene señ bi di tay jibu wuy je yalla fofé ci kërru dëgg ga jëm ngok jo xamné yalla wonako ba tay ci lam bëgg señ bi gaaw wuy ci ko fekk ko ca balaq ngeeramam ku ma sa di wote lu bax rek fekk nga mom mu nekk ca ba jitu la ca wa kanu nekkon huwa mom al-sidi ka nga xamne yaddo nga dana wote wa yahditu mi ginde limin haji salamati jëm ci yoon mucc wonna jaati ak mucc wa kanu nekkon min ruati ci way samña hafizan di aji watu lima ñel la nga xamne tawalla fete wonako hinda tadyihi ruati fa sanku ko way samña ena moy jëm jo xamne mu sufé nekké lumay sax ci lu bax ak wote jëme ci rek tayit lepp liko yalla samlo mu diko sam cham go xamne ku na rafété kel musu ko gis te bari nañu yalla samlo ñu saggan ci sam ga ba mu far sawan ila an qala jëm ci bu mu waxne ramawhu sanni nañu ko bi kulli dahiyatin ci gep njuma na odin gudit jomale wagon dafa def na adin waye bo de xol ci tere ñi sété bari mom an na odu ngay gis muy firi ad dahiyatu ak njuma kon nak su dendek batu dahiyatin diko jitu xeyna kon manes na ko firé njuma guy aji jomale yazubu ko dana ruy mat nu safati ganaw ak dajwa li waqiha ngir ak dalam aw neena noni tek nañ ko ba tay lu dis lo xamne mom rek ko meuna deku ku bokut ak mom meuno ko deku aw doj sax montagne sax meunuñu ko deku wa qala aidan wa qatuhu halaiqil aghyari ak dag buumi yañu sip turan bolé sen wala ak dag galankori yépp yadul yalla turan bolé sen bila saamin tulul ak yokat ya woko kok dana galankore wala tifatin du ciagenu gestu dafa melni waxat xu joju dako ataf ci lo xamni ñewul ci jëm yaxub téré bi wa ihya'ul khulubi ak dundal xoliya bi kulli zikra ci gep waré wa mawhizatin ak ug waré araq gu gëna sew min al hizati ca waré ya yena ci señ bi biram de mo don tagok lepp lepp lu bokku ak yalla té du lacc mukk du gestu mukk luma yalla fum tollu di dundal xol yi di len war war go xamne genn war meluna fa yalla ko ci yow sayiban ci wabe wa haya qulubin ak taw ay xol yusaxu taw bo xamne def na ko jital li ardiha jëm ci seen suuf sa ñom xol ya al jurusi say aji keke al mawati sadde ba de wet cey señ bi ni nekk won waame wo xamne day fe
3: min al ins wal jan ama ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di fi tew mbokk talibi no ngi len di nuyu te di len ziara nuyo bi nak no ngi ci jital ki nga xamni ki mom la sun borom jël tay tek ko ci buntu keur serigne basirou mbake mom cheikh ahmad ban ba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakar jam ni moy cheikh mamadou muntaka mbake mi nga xamne mi ngi ci bir keur gi ñi ngi koy nuyu bu baax mbake te diko siaré diko ñaanal fanu gudd lool wu and ak wir fanu gudd lool wu and ak wir ñuy jël nuyo ak ñaan ak siaré tek ci loxom mu tegal nako ci loxol saykhu suyoxi serigne ab serigne ci ji jamono muy magam ju tedd ji di serigne seydou mukhtar mbake mi nga xey mo tok tay ci buntu keur serigne touba ginaaw bi mu toge ci buntu keur serigne bara mbake mom cheikh ahmadou bamba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakari jamni nuyo bobu nak non ko tek ci loxol sunu kilifa gu tedd gi nu dendal tim yekati won ka dom legi di alhaji cheikh mbay mom serigne basirou mbake fi ci ndiarim ci keur gu mak ñepp xam ko nu tok ci keureum ci bisub tay ji di aljuma di fukki fan ci wèr wi nga xamné moy wèru gammo nga xamné suba moy bisu gammo di fukki fan ak ben depok bisu aljuma ci atum jeltesin atam juni at ak ñent témiri at jeltesin ak fan wèr at ak ñet ci gaday ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye depo ak ñetti fan ci wèru février ñetti fani février 2012 nu tok fi ci kërëm gu tedd gi ci bokkatul mubaraka di pak bu barkel bi ska xey serigne touba moko sanc tudde ko bokkatul mubaraka su ko tudde wutoni te am fi at yim fi am fukki at ak juroom ba duggu ci juroom benel bi mu am ko rawati na nak bim ko amé ba nopi tudde ko bokkatul mubaraka tek ci nonu ko alhaji cheikh mbay waxe muy témiri at ci ati tubab waye sulé ati jant bi mom dana ma témiré ak ñett budé lessine bim fi ñëwé won ba ci jal tessine jinu nek dana ma témiri at ak ñett waye sulé ati tubab bi nak té ñom ñoko fi andi won ci 1912 ba nek ci 2012 kon muy témiri at yoy yi nak nga xamné serigne touba bim diké ñérem ak at mi ñu nek tay témiri at la loluy le serigne cheikh mbay mi di magal di ci sante yalla diko ci magal di ci jaamu yalla def ci lolou mu ci wax lepp mu fass ko ci yeenan yef ci ay kamil fass ko yalla def ci qasri serigne touba yi fass ko yalla def ay salatu ala nabi ci lepp lo xamni li lu sun borom digle la mu jëm ci jaamu ko mu diko ci def ba ag ci bes ba nga xamne ci la fass yene dajale bokki talibi yep def ay bernde nak ñu yando sante nak serigne touba khadim rasoul ci pak bu tedd bi loli mu bëgg nak firndel na le serigne touba waxon bi muy ñew ñarim ndax serigne touba de bi ko touba bi indi ñarim pa bu mag ba nga xamne mo nek rom yilif li ëpp ci labbe yi mbalu ci bari bok mo waxon ne jëmmi serigne touba buñ fexeti jëm ci mom ndax fexé jëm ci jëmmi serigne touba yaq say pexé rek lay doon ndax jëm ji kenn mënul ci mom dara ndax man top nako set ay mbiram ba juroom benni souf fala mana yam way mom wessu nako ma ngay dem xawma fum yam top na ay mbiram jëm asaman ba juroom benni asaman fala mana yam mom jallana xawma fum yam koku jëmam bu ci kenn fexeti dara liñuy fexé moy ñiko top nañ fexé ci ak njabotam muy talibé yi ndax suñ fexewul ci talibé yi dana muju leer gi muy def ci ñom dana muju ñoñam dañuy naaw ni ñanaaw yi di naawé kenn du man ci ñom dara nax bu ngeen sétlo né ag nañu ci li lor doom adama amna fof buñu tollo ci mom loolu dootu len lor nax suñu né jang bind yi mbind muy qasida Seigne Touba yi wala ñuy waxtaan ci jëmmam je mom Seigne Touba dafa melne leer yi da len di duggu ñu taggo ak seen sago ba li lor doom adama dootu len lor nax dana ñu naan ndox mu bax té du len wañi dara danañu duggu ci sebu buy tak Frank.